mero fonya chen ma dita ki bota le la ki du wer gloni slave nya me lika slave ka du group pa ko cha mo kene ko amiro do yin ngere ti upi mo ma kere kej ma pepe do en le kya ka chiro ti karo habiji kum cha ma dek cha ma ge ka yuma ya mwan yu de ko matin of course bidu ki pya bor ngenta habiji speak farmer don ma pek ento no amira mi le me cha me cha ma dek but endung lo kom ko no ti kere yele bene kan hera pek ento na ti olo ni pa speak fm ki di star yo dek

0: bayan ubay way magachuro pire. Imbere ramu chuno pumigi kaya bukod na no but luak mo migi. Keep yara bor wya bumento na beach. Speak fama. Duan mapegik. Kawa waju ni bon mapegik. Wanti ka waju bon lete der.
1: Yana do wya aku kany kuriti mara yari dama kinti ka kaya ni chow. Kany ni na ane yara ti chow mu mu kere kere mu abi nu fu kaya na beru pere. Ma chow chow piti ma be ba chow kaju wer piti ma be.
0: An bon lete der.
2: Mono ye ti ka pelo kaya ni loyo. Karma do ready ukok tu tuale. Mono ya chow ne weng. Kun bege no ya kila chow awan kumeo. Mu wya aku kubere ne. Chorong tiya koga koga mana again ota mira lonyo koga tiya na chap county tiyan mon gigan pete ang yara nga amate ayak.
0: Awa mining ngay chikigaluang iwom malamal.

Mana ye chobero chang tu del ko mapat pat e ko mudiano kirudiro machalo onyo ko na ngo kimu kene mapura ta mo wi chobero ki chavun chobero bitimu ni boch matiano kimadon tok mu ni duha wen men do man chobero ene

0: Kikome la wintwedi yu tiyano meni yano matini chante uduk atiema ini mirbiki kar meno ngone anawajini ini di star ario adeka boro star chel star ario not us in pay tika ye nao la wintwedi yu lalonyi upini yano matini wakanen kakany kita no chante neo bichero kweri kada gone congratulation nago maleng meno ngu chante eni wakomi kar beniki in menge yoneni Diri kaga wae ni don in umyari don pian chande tikany mamir wano poko chet bot in la intradio. Now lalo nye peni matin pede abikwano ki yapa pian ni chande da tika chwalenga chwala ka kenyo and then gakan tang ta tang tang tang tang rrrr cat. Chante tiu ponga kanya intradio number chimte 079 ugiki 1248. Checking kongo maino ichimo miki ka kenyo wakago ni chimo pe chot la wintwedio pera tek mape gute la loyo pe niyara matin namba neti upongo ukilim ki utiyano mani yara matini very good this is what I want amaru chimo pe doko shop kuman mape yele pe ling pe peri akidonyo la wintwedio tika donyo mape edutran hello hello hello
1: yes hello
0: yes please
1: Afoya.
0: Afoya matek iteka kwanyo live yamo me speak FM nya tie cats pro yub me outlonyo pa speak pa ma ini tini ning kidong man nga ki kwana
1: tie live man ma Alfredo ke yereaga
0: Alfredo
1: yeah
0: yal congratulations congratulations Alfredo ngo ino ngo chimi kong ma chen
1: la fanando
0: oh no food penano
1: no neno kwala dog man
0: ate when you do any japa ma neno dog kwali odi ya
1: eh neno kwala na ka kero chim user busy time money
0: mm
1: yeah kidong aware da ma ko konto
0: jalo bi kenge na be ba jan
1: so now one and we no lenge live
0: one and we lenge live jo donyo kenwe
1: what I can
0: Jal mama
1: eh
0: wa jago ngi weng dal akero be do system kan gom
1: nya after nya job alfred
0: u job alfred ki
1: yariaga
0: u job alfred okay yariaga
1: yeah
0: yes alfred ini yes. You pe or no you speak when I get down itimu gena ngo weng ini no ali mie chel kombere ni
1: actually na bana ngi ne bana kira berga di open on costa 2.8 kira so kay di 2.8 da di star di 1 kira di 2.0 kira crash ti ato me wa de money ken ti no pero mo ner ba ma ha ni no no ba kero ti mi lo ti a di on we don ka ma ko mere gira
0: Tena no lem nge lem bela ngi nge lem chue da na we lem chue da lem chue speed mo ba yal ha long pa ka tiu kere do be ro na o jo alfred alfred alfred we ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ng
1: me ario ni amo atema gi chel kiro
0: oh sorry hello
2: yes
0: oh hello oh we are talking about Alfred then jalo jammi pa mo ronati ka jumping kan kuja hello okay ada bola diti no fur wati lo kere baro chene dong tiu pi e borre ko no la radio per tak mada ada kong bola diti la dit Alfred
1: Bro.
0: Yes, Alfred.
1: Ate winyo loud and clear.
0: Ono iti wajene ni idonyo gichel gidi mo kanyo jami polar ba tini wai kong re tem gumi kong.
1: Yeah, atena wai ka tem kong. Idong wano mwene akwala wanji na tuki yune ano chim ki ko yan nama pari yune pekele pa mwako. Yeah, ma kan gene kanena.